Sode mer na yalla tax sode bagn na yalla tax sode diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñen ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari beggon ko taxaw wax

wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genn adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi né nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yu reuy ëlëk yu mal xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkal lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fek azak joju le diine bëgg muy genn motax su do ni diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci senegal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki diine ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko len rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg muné ko lan modi adaka muné ko farata la bu yalla tek jamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy xaar dañ ci genné adaka diko limbal bu ci gëneen mom abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muñu ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkalla dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yooyu dañ ciy génne adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ciy génne adaka mu ne ko ah suñu waa gox bi dañ ñu naye foog naa ne pour seen alal yooyu ak tabarkalla ni ñu bëggee jur foog naa ne ñu génne ci adaka dana jafe waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkalla ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa juk waxnako sama mbir nena mo nekkone intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dadi may lu sa war nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayyi ma daldi jog ndank daldi meegu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangu sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla nena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni won nena mo man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi néna mu dal di koy teppi néna dal di koy lire ba mu jeex néna waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yépp mu né wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni fréram bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu woyef gu am ñewante la doon lire lettre bi néna jeyfar néma
ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at khana doma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diine ji xamni moy diine ñub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine ji moy diine mandu moy diine ñub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pasteur xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam manako kon ñi dañu gëm ngëm gu sel duggu ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu duggu force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolu neena jeyfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima bëgg mo di nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax neutaxu nguur dang ko ñak muniko kon nak toubel so toubé dana jëflanté ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci té bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lool dal la gis lool dal la la mëna conseiller mur bi neko kon demal bu suba bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko néna bama démé bu suba néké frère am bobu di amr ku bax la mo disok mom néko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma leen xamé ni ñu dëgëré bok ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not ko ku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna reë gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baax na dana ko sét neena mom amr ci ëlëk su mu déllu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangu ko recevoir neena itam ma déllu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko gumu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom gem na muhammad sallallahu alaihi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak duggu ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu né am nañu wax né li xew xew bi gannaaw Fathu Makka la té agaguñ ci Fathu Makka waye am nañu wax né avant Fathu Makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu am na ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallah dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallah yamale fofu waxtaan wi
tabarakallah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu

0: wëllëré ak moom du ko ñàkk fayda ku am fulla la te moo di sayyidina muhammad ñu daal di tiit nag daal di yebal aba sufyaan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonent bi waxtaan ak moom ne ko wëllëré bi doxoon suñu digganteeg moom ba léegi ñu ngi koy fas tey la gën a dëgër waaw tey jii la gën a dëgër yéen def ngeen seenu caay-caay ba noppi fecc seenu wëllëré def seenu caay-caay ba noppi bëgg ko masqué déedéet ndeke xabaar ba yegg na medina bu yàgg te ñoom yëguñu ko quraysh daal di wax aba sufyaan ne ko boo demee ne ko daal ñun daal la ñu waxoon ak moom daal tey leen ci gën a dëgër wëllëré bi daal na gën a dëgër fukki ati jàmm yi sax dañoo bëgg yokk ko waaw ñu ne Boutey Loupne Warqa mii nga xam ne mooy ñaareelu délégation bi demoon seeti yonent bi ba mu retourné ca la dajee nag ak Abu Sufyaan ci barab bu ñuy wax Usfaan ba ñu dajee ci barab boobu ñuy wax Usfaan Aba Sufyaan laaj na Boudey la ne ko min ayna aqbalta ya Boudey la fan nga jóge ndax booba mu ngi ñaaw njortu ci ne Boudey dafa demoon seeti yonent bi noonu la sax ndax Boudey yonent bi la seeti woon wante Boudey la daf ko daal di réerantal won ko ne ko jóge wu ma woon ci yonent bi dama jógoon pour rek yenn aajo Abu Sufyaan ba Boudey la demee ca la wax ne xam nga moom borom xel mu rëy la ca la waxe ne ah Boudey de mii de su dee ne medinatul mën a war a la jógee danaa ko xam su dee ne jóge wu fa itam danaa ko xam ndax booba gélee mi màkka ñoom duñu faral di lekk tàndarma ndax màkka bëriwul tàndarma wante gélee mi madinatul munawwara ñoom tàndarma la ñuy dunde ndax tàndarma ja dafa bari moo tax ñaari bu gélem duggee madina rek fokk mu lekk tàndarma Abu Sufyaan daal di ne maa ngi dem ca barab bële mu yësale woon gëléemam ma jéema xool ci neefare gëléem yi lu ma mën a xamee ndax Boudey dafa demoon medina wala demu fa ba mu ñëwee ci barab bi Boudey toogoon yësal fa gëléemam mu daal di jël benn neefare gëléem daal di koy toj ba mu ko tojee nag ci la gis nag xooxi tàndarma yi mu daal di xam na xam gu wér ci ne Boudey mu ngi jóge medina Abu Sufyaan daal di jaaxle lool ndax wóor na ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëllëré bi ba noppi su demee itam yonent bi du nangu feddali wëllëré bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyaan am na doomam ju ñuy wax ramlatu mu di Ummu Habiba mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ummu Habiba gëm yonent bi lool bëgg ko di jullit bàyyam bii di Abu Sufyaan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool moo tax moom Abu Sufyaan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ci sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog domam jiddi Ummu Habiba daldi ñeukenté ak mom lal bi daldi yekkati mbalan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal ba mu lalalon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna Muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba daldi lal li darab ya tek fele Abu Sufyan dal di jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi nax kefel go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallahu ngi gërem di sante professeur Ali Ngay ci tafsir bu am solo bi tabarakallahu gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene dokku ci waxtanam ci aljuma ji ñu gennu ñu ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon len sabab bi taxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour namma ubbi ji makka gis nañ ni ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish dadi andak wa quraish bir khudaa andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka tonnu ndax fecci nañu wëlere ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amone ku jog ngagn yonent bi sallallahu alaihi wasallam am ku jog ci gir khudaa defandur ko lolo nak jur histoire bu reuy wa quraish da di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolu taxone amr ibn salim al khudai demon ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam def chaque amburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khudai kuñuy wax budeil momitam demna momitam bok ci gir khudaa don kalamé wa quraish ak yonent bi ci fecc gogu nga xamné fecc nañu ko amana bi doxone sen digënté ak l'islam lolu taxone abou soufiane dal di jaxlé quraish yebal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ni kon muhammad dana tak xaré songuñu lolu taxone abou soufiane joge makka quraish yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budeyl wanti yonent bi waxon na budeyl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge té ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi ngen reerantal wa makk ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé ak Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ni ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bofon mu dem fekk nefrey gelem ye mu jël ko daldi koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan daldi ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonent bi falewuko waaw ndax yeenent bi boba lamu xam xam nako té Abu Sufyan lamu bëggon itam modi ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ramlatu di Ummu Habiba mi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si négam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobel te beguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamni ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamni alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamni waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ap yefer sobe la ap julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax mu ne ko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ne ko dedet bal hadani allah lil islam mu ne ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolu mom la xalam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nour ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné daldi dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi niko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax niko su donne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yefir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu démé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé gu tuti la bu mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare sik ñun makka sina ali ne ko wona sa tuskare yow abas sufyan ndax sayyiduna muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu fatimatu bintu rasul ne ko yabnata muhammadin mu ne ko yow doomu muhammad xana do digal sa doom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinu makka ndax erreur bi ñu def yonent bi baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yépp ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yeggal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko mëna tax mu deltu gannaaw mu daldi wëlbati ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib neko ya Aba al-Hasan inni ara al-umura qad ishtaddat alayya famsihni mu neko yow bayu Hasan man di gis na ni mbir yi tar na ci man kon ma ngi lay ñaan nga laye bir ma mu ne ko wëral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam so ko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu ah man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defal sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakke ja dadi def liko Sayyidina Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñoom musuñu wolu Muhammad na xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci niñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat demna ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abou bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digeunte domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal ndigal lolu defnako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la don foye waaw mu melni kon wa Makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba yi waaw demba di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñak fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëre bi waaw feccil wëlëre bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkatul Mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a yentif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mu ludul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tejj seeni nopp ba duñu degg ci suñu xabar dara yalla nga tejj seeni bët ñom wa Makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna Aisha ne ko préparer ma samay bagage te nga nak nubb barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënaaw ci gënak la wax sayyidna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dënd ak madina té modi dëkk yiko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas daldi ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gënaaw ci gi gënaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bob ba modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sayyidna umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reyño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi loxinen seen beut ñi tejj nañ leen ci kasso xifa xifal leen bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul leen éthiopie waaw pour rawale leen fi fepp ño fa jaar ak yow te dañu ñu dila fuglu fu ñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man umar ibn al khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu abou bakrin ne ko yow dal de may nirok sayyiduna ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ko sayyidina Nuh alayhi salam muniko ku deugar la won digal ak limu ko tere kon nak yow Umar yang may niro ko jëm ju tedd joju di sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yon yi ne len na ngeen fuk lu yon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yenenbi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru gor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbax takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn dula rek wé fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sant di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërem di la ci sant di la ci gërem suñu démé suñu bakkan dess ci baxna suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu dikalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamné féké won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako Sayyidatuna Aisha ñaar la ci jotta disol mudi Abu Bakr as-Siddiq ak Umar ibn al-Khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bet gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonent bi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la hatib def ci lettre ba def ci bind ne min hatib ibn abi baltah ila suhayl ibn amr wa ikramah ibn abi jahl wa safwan ibn umayyah amma ba'd ya ma'shar quraish فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني لاتر بي مونغي جوغيتي حاتب بن أبي بلتعة مانكوي بندنا كوني واخ سهيل بن عمرو yeferlu won ca makka ak kuñu wax Ikramah ibn Abi Jahl yeferlu won ca makka ak kuñu wax Safwan ibn Umayyah momitam yeferlu won ca makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa Quraysh ang len di yegal ni Rasulullah fasiyene na deutmal makka andak armi burri soldar su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursileen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom and ak soldar su bari ni ak ngannaay yu bari ni kon nak fagaru leen ngeen xolat seen bop lolu dal le Hatib bind bu mu ko binde ba nopi mu daldi wo ben jigen jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tudd ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish mu ne ko so mako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke Badar te wa Badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret Rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ muniko dama koy waddo muniko worul buñu la visiter mu feñ muniko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi muniko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé muniko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci samay kawar ci sama kawar mune ko kon alhamdulillah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamne modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam na ko moom yàlla moo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secrem kat am na ko kon na ma feeñal bu jógul secrem dana feeñ te kon la mu bëggoon du am sidna jibril ni cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubayr ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw soso wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw ci nako l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non def la ko Zubayr ibn al-Awwam defé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gini niko gina ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan muko te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax né len kon nak da ngeen di dum moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko letto walé ci le sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di dum moyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba dal di len koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhu dal di jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yonent bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw soso ñu dal di delu ci wat nak makka dal di jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né Bilal noddal Bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makk don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuwul wante ka def def jëf ja moom xam na te moo di Hatib ibn Abi Baltaa al-Badri yonent bi bamtuwaat wax bi ne ayuha almuslimun alhadirun ayukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makk ey yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def na jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtuat wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'ata daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gemna yalla deugal na sat yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi awma fi mbokk l'islam rek ma bolé ko wa makk ñoy sama mbokk sama dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagaagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a faletuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonent bi wante sheytaani duggal nako taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak kërëm daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi itam tak ko ci baat ba daldi wo soxnam yi ba ñu ñew mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mën ta muñ yewina la ndax atta yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loolu ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba sidna jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Balta'a al Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam daal di jàng aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ahlu badar te képp ku bokk ci ahlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi julit ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tey gisatuma seen dara lu ñaaw te moom Hatib mu nga bokkoon ca ahlu badar yàlla nag daal di jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba paré ti ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamne ay nonu yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw abi ab até munuko gën ab yahoud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanuko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mak mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mak bo xamne sekri bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al-awam ci ñu dab ndaw soosu ci lañu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyn waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yeb xajna ci yermande yalla muy jeglu boromam di jeglu boromam ba yalla xey jegal ko melni lolou lu reey la ci julit tan yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la loolu rëy na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkaar rëy rëy bu dul bokkaale rek yàlla mën na la ko jéggal moo tax yàlla jéggal Hatib mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na pour nam tukki xare
0: tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ca abasa wa tawalla

awara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan dal di job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru Makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak ma ngi lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seuss modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexi garanti le bay yobul ci kanamu yonenti bi ken dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xole ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci Makka Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di Makka soldar su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal Makka gi nak ay doji kesse la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonenti bi waw su fay kontiné yonenti bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji Misra wala Yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wanti kum yalla ku yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di koy tont ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yoni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolotax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule Makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma ma dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jalewet ga ak mbax ga ak tolerance gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abd al-umwah Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna
mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bokk yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu ti kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram da fay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans le dund jurom ben fukki ak ñet bo déchiffrer touru Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñet ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolu ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lek yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu guddu te taaru dañuy nekk baat yu guddu te taaru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dog sa baat ki di nodd modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuub deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la ludul ci kàccoor ak mbon te nga jub te nga baax te nga génn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gëm ne yàlla kenn la te nga weddi laata ak uzza su ko defee nga wax ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax li mu ne ko ah loolu daal rus naa ko rus naa sukk ci kanamu Muhammad di ko wax naan ko amul benn buur bu dul yàlla te yow yonent yàlla nga loolu daal nekkagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko soo tuubul nag Umar ibn al-Khattab dana la rey ndax nii ma ko gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tàggale sa bopp ak sa baat kon nag maa ngi lay dénk nga tuub foofu la nu àndee ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
yonent bi daldi wax ak Aba Sufyan bimu waxe ak mom neko na tup muniko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa Allah wa ya annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taguze dal ñoy yalla motax mënuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi toob nak toobuk ñak pexé ah ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu daldi jog mom abbas mom abu sufyan mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko aba sufyan dé tuup gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yonent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubbi na ndax sanni na tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yonent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul dul niko dama beug nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ne jibril ñew na ne
bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci all ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abdul Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yew ba nga né ngod ma yobula ci Rasulullah mu ne ko may kilifa ak makk ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew muné ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew muné ko Umar muné ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuubé dafa wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di woti deug la mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa di ndik mon saxal fa l'islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppatal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngi xal nga rocc sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yaay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene danile lata ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg makk neena ci la malaaka yi ñew na gungé ko wax ne ni fathu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal makk jital sahaba yi
ci ko malaka yegungé makka fess del ki malaka montagne ko garab yi do ci penko ko sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallahu ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi ngi dañuy ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu Abbas ibn Abdul Muttalib neko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi Banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digeuntek Banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccu Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan mënul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanelé kaddom ci l'islam gu mat sekk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuub gu wër ne yonent bi tuub na fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tuub genen tuub gu gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan tuub na tuub gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla dugal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kéfer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib ne ko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ñoo xamne daf leen di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw fegi yang leen di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne comme ñu ngi dugg makk
té yéfir yi jaxlé nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak képp ko xamné duggu na kër Abba Soufyan kenn sañatu le tour dératam recc na kenn sañu ko ray lolu la sagalé Abba Soufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dug keur abba sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dug masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej ci buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan daldi contané daldi jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jaaka ñu muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam وخي خالد بن الوليد رضي الله عنه نيكو نجار شامون يوننتي بي جار ندي جور واخني ني خالد بن الوليد نك امون نمبولو مومو داجالون سي ييفيري مبولو مومو دون نانو خيخ اك موم wante Khalid ibn al-Walid ray na ca ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yonenti bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir teb bi ndigalu yonenti bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu doon xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yëm ci denkané yépp insha allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

yonentibi sallallahu alayhi wasallam dajé nak gor gu mag mudi bayu abubakar ni siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi abi quhafa sen bo mu ngi and ak ben xale bu jigen mu ngi sen nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mune xale bi waw lan nga gis mune ko mbolo mo bari la gis ko bari nanu lol mune ko gawal bok nga yobuma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom abi quhafa mom nga xamni mo jur sayyidina abubakar radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina abubakar dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye yonentibi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina abubakar ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi sayyidina abubakar ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci sayyidina abubakar bit ni gis bayam kérok bamu gadaye wax na nu ne gisat nako ñaarelu yoon te modi di mu ñewé ci umratul qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi modi ci fatkh makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokulen pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom abi quhafa mi nga xamni mo jur sayyidina abubakar dal di taxaw ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom gaaral ko l'islam nguur gi yalla baxé ko mom itam mu daldi tuub ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolu waxon na sayyidina abubakar kero bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te makk di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp indi ñu len ñu jox la temeri gelemi kero ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abubakar ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonentibi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolu ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox jamono di dox ba fatkhu makka ñew goor gi dal di tuub ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolu itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakar donte sax sayyidina abubakar agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

Safwan ibn Umayyah niko amhilni bil khiyar shahrayn muniko wax deug yalla suma bëgge nangul legi l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ca doga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ku né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëmna té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah né ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur muniko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayyah mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amun yene nak mom yonent bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayyah lu ag ci ñeen fukki juni deureum abon nako ñeen fukki juni deureum neena abon nako itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokon na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jeel ci mom mbubu kong momu mu jeel Safwan ibn Umayyah dafa fogone yonent bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man eppuma doole rek tax nga jeel ko wala lan motax nga jeel ko yonent bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko dello wax ni né yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonent bi ca soldat sa doon xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddel mang gi neena joxnako ca lo tollo timiri gilem denga joxnako ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen timiri gilem dolli wat ko yenen timiri gilem kon amna ca ñetti timiri gilem neena yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt be ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ji ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt be ya akhar ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari ji nek ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yepp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonent bi jëlul ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul barba wad mu gis

bax gogu ci yonentibi ak tabe gogu ci yonentibi ak jeflante bu rafet bogu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom safanu ibn umayya mu daldi am kersa waxne dal ki ab yonent la meuna don wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom safwan ibn umayya mu ne groupe ci sasa ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom safwan ibn umayya duggu ci l'islam te yonnati bi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonenti bi tekk woon na leen ak fa mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan bi.

yere jigen ju ñul baye bobba mu tasaro tabarakallah mu melni rek njuma gu ndaw dadi ñew nak dadi taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid neena bi mu genné ka fa nekkon don bëkk neegu barab bobu di Uzza ndax xërem bu ci nek rek manam barab bu xërem bu ci nek amna ko koy garder koku mën nañ ko tuddé sadin mën nañ ko tuddé itam al khadim ndax as sadinu modi al khadim néna ki garder xërem be daldi genn daldi yuxu daldi ko yuxu néna nonu la Khalid ibn al-Walid songé ndaw si ak jassem ji dadi koy door ndaw si nak def ko ñaari xar waaw dadi xar ndaw si ñaar ndax jassem ju ñew ak itam katanam mom Khalid ibn al-Walid neena ndaw si dadi de ci saasi sedd guuy neena mu delu si ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñew ci yonent bi mu wax ko ne ko dem na di daniel xërem bi waye gis na fa jigen ju raflewu taxaw melni lumay jommal door na ko jasi nak deena yonent bi ne ko na'am tilka al-uzza wa qad ya'isat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de modi uzza waaw modi xërem bi moy uzza tay de naguna ken dootu ko jamuti waaw ken dootul jamuti uzza motax uzza fayna bu yag waaw uzza fayna bu yag xaram la buñ dan jamu Khalid ibn al-Walid moko ray ñi ne jigen ñooñu dañ dan laqatu ci biir di titel kep ko xamne bëgg nga indi musiba ci barab yoyu pour wone ne barab bi dafa am rawhan mu ngok mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna denga ndaw soosu yonent bi nek kon ndaw soosu tilka al-uzza modi uzza ñu ni xaram bobu wa quraysh ñoko momon ak bani kinana bokon na ci seen xaram yi gëna reuy ñi nga xamanteni ñoko daan garder diko topoto di setal barab ba di ko defar nit ñi di leen fa fekk moo di Banu Shayban ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag nee na al uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan Ibnu Habib daf ne uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla dafa amoon benn xërëm boo xamante ni neena gir khat aghatafan ñoko doon jaam ba nga xamanteni yalla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dag garab gogu denga mab denga neeg ba dam xërem ba neena ci la lolu xewé mu melni neenen Uzza barab la bo xamni daan neen fa yobbu ay adiya maana ay xar ak bay ak gelem di ko rendi comme niñ koy defé ci Kaaba ga neena itam gir ghatafan ak gir ya nga xamanteni tabarakallah mo di seen xërem daan neen ko wër de nga comme niñ wëré Kaaba gi kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam na mo setale Kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dagg na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkoon itam Khalid ibn al-Walid ray na ko mu des sariyatu Sa'd ibn Zayd al-Ashhali Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ñu ko yebal ci benn xërem bu ñuy wax Manata mbokk yi ñu gis ni xërem yi dafa saxoon ci xolu dafa saxoon ci xolu arabi ñu gëm ko lol ba dindi ko ci ñom yombul waye yonent bi pass pass la taxawé
bu ma

deugalam rek gis ca ndam lu reuy bamako defé ba nopi kenn ku ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ku ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar joxna la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko ali ibn abi talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko sa'd ibn abi waqas mu jëlat benen raya jox ko umar ibn al-khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko habab ibn al-mundhir Usayd ibn al-Hudayr mo jox ko liwaul Aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mo organisé giri gir gu ne mo tek la sa place wax la na ngay jefandiko sedele drapeau yi sedele raay yi ne mo sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu deugat di soldat pire taxaw waaw soko gisse dang koy fa ndax dafa jek ci nek soldat mu ma sa na taxaw di jite soko ne jak malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw di xare da nga nan guerrier pire la ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax malik ibn auf nu manam malik ibn auf male nga xamne mom modi generalu yéfer yele di gir hawazin ak thaqif ñom mom malik yabal na ñetti équipe ci ay espion yo xamné dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema sét nu ñuy doxalé ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna la gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñu bakkan dana ci def ñu ne ko kon nak liñu lay denk yow malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dekko danen la ray ba nga de malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da de len di tecc nak li tax mu tecc len modi bagn xabar bi siw ndax bu len tejul won bayi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak malik ibn auf duggal ci ak ñaw dadi len di tej nak pour xabar bi baña siw wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax abdullah ibn abi had hadar hadrad al aslami abdullah ibn abi hadrad al aslami espion la bo xamne yonnati bi moko yebal xam nga dañu wax ne al harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yebal abdullah ibn abi hadrad al aslami mu ne ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga déglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kum ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xam na né yalla ay ray yalla ay dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu muccu

wala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defee nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxase sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu dugal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yeneene fasiyene nga japp ndax di yalla di tuddu faratay njapp yi mu ngi ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi loolu la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek nga raxas bi di yem sono ko itam wax neen ne diggante ñaari bën bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp-topp su fekkente ni itam sa jë dafa am ay ñubbi-ñubb nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ca noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam na ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci conco bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massage bopp am na ñu nga xam ne dañuy massage bopp continue massage waale nopp boobu gënal ñu yaaxur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massayee bopp bi mu dem nga dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massage sa nopp kon bopp bi ak massage boppam nopp yi ak massage boppam am na ñoo xam ne nag bopp danañ ko massa ñetti yoon benn massa bi rek doy na noppi yi itam benn massa rek doy na su ko defee boo noppee nga daal di raxas sa tànk sa tànk nag soo ko dee raxas bu ndeyjoor bi yaa ngi commencé ca baaraamu sànq lañ ba baaraam bu ndaw bi nga fexe itam ba sa baaraam nga koy dugal ci diggante baaraami tànk yi ndax amaana nga sotti ndox mi te diggante baaraam yi du tooy waaw li mag ñi di tuddee loj ci njàpp moo di nga fexe ba say baaraam di dugg ci diggante baaraam yi tànk yi su ko defee nga raxas baaraamu sànqalañ bi topp ko noonu ba ca baaraamu day ba raxas ba ci sa dojjoor dojjoor mooy li yëkkatiku dégg nga ci sa commencement yeel su ci jógee nga jël sa tànku càmmoñ nga commencé ci baaraamu day bi raxas mu jëm ca baaraamu sànq lañ ba kon contrelu ndeyjoor bi ngay def ci càmmoñ bi su ko defee nga raxas ba ci dojjoor bi su ko defee nag nga daal di xool ci kaw daal di soog a jàng ñaan gi njàpp am na ay farata farata yi nag soo ko bàyyee mën naa yàqu sa njàpp farata yi bu ci njëkk moo di yéene yéene moo di intention bi ba nga jógee jël sa talaga la doon sa intention moo di jàpp waaye waxuñu nag nga jógoon am intention jàpp am intention jàngu far njàngu la nga juum def ko njàpp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da ngaa jàpp nga ne kon def naa ko ak njàpp déedéet.

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cër yi di ko rag neena lolu itam farata la soko bayé niki ki nga xamné dafa tijjuro bi ne bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax bayyi nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone top lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja delu ci da ngay sosat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay sosat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxassé sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxassay loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxassay tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp ju ne war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma njariñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jop na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekkon na ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay taxi bakkanam ni ko ndox mi ni ndox mi di genné salté bi nu ko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonent bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme ni ko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa cëntu néna lepp lo xamanteni néna ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko néna namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkante ne massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu ne ko itam so raxassé say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakkar bo defoon wala muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena japp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel ja neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena japp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xibbi ci ñap
ci jamono yi sedd neena bu seddé bu nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëgulogo loolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy ci ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ngi ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ñi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni ci abdallah ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amni ñoo xamni fu seen ñapp toje rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni biir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassu jigen ni luy toj ñappam da fay yomb waaw wa boko jé sa ñapp di yank ak yow su dé goor da ngay sori jigen ni mu né nak bu féké ko xamné ñappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassu ak ñom ci keur yi né lay tam té fagguul wërsek bu haram luddul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek bu lew donte tuti na né na yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamni su njappam toje mu yeesalat ci safi denga te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه ني واخني يونت صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مادام داغا فنانو نجاب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبل تي ملا اول اعلى ملاك موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تيانغاي لي نينا دولا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur denga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu ne jeli ñu ci tawban mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi di wax ak sahaba yi ne len djup len la ngeen xamne def yeb bi ci gën modi julli mune itam julli bu meuna wër luddul ci lap luddul ci ñap mune kon nak yap lolu ci julli rek la yey mune kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lap neena su guddigi yeb nga fanano ko njap neena ak lab neena kep ku def lolou mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolou dana tax nga nek fi amanillah maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waw
amul benn itam lu yalla bindu lu la meuna gañ ndax da ngay nekk ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fekk yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak becc neena ngay nekk ci kirayu yalla guddii ak becc neena su lekke sax wala mu naan neena ñam wowo nga lekk ci jamono yu lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yu ñap neena ndox mak ñam wa ñu lay jéggulul yalla fekk ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci fi biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek ya ngeek ñap néna ñam wa ak ndox ma ñu ngi ci fi biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal ñap du ñap ba paré du japp ba paré ñap la tej nga jappat yéssal ñap mo di né sa ñap tojul wayé nga jappat ci ko ñap mi ba yu namak ñu nga xamné da nañu jog di japp fekk seen ñap tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal ñap ñap ci ko ñap ndax ñap li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yarant bi neena kep ko xamne japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yarant bi sallallahu alayhi wasallam neena julli na fajar bi limu julle ba selmal mu daldi gestu ila ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yeneent gi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltaku fi alislam yeneent gi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci alislam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nang yeneent gi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sang di man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ni yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci becc bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñappal neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtulay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngéné lolu la bilal ami yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi néna ko bima sabaqtani ila aljanna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko lima ko maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du ñapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat ni njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bok lolu rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
jang mom solo ci ñap ak soccu bala nga japp ak japp ba pare julli ñaari rakka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari rakka togn nama mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma togn nama mo ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lolu lañ leen indilon tay ci tabarakallah seen émission kalimatul haqq ñu mbokki nga xamné bindu nañu émission bi té diko rafetlu